0: റേഡിയോ സുനോ 91.7 FM
1: Qatar's favorite radio station. Sani pa ma pa ni pa ma ga sani sa ga sani sa ga sani sa pa ma ga sani sa ni ni ni.